ada cha udana na timi cha spaiwan ada nupua la ichen ukalai babayan cha pinapamapama no cha lavurungan mavansa maya no masam vusam umalita ukalai toa babayan.

di mature. Ako inakivo. Inis na nasa mana na mamano. Masita sibaya abatya chukupu. Ilabaran nyo tapan na yuwa na tivuvu. I love you. Amin na sa'y gusto nyo chang layaan chanus.